paharan, ay baha. Aaj phoolon ka bulbul se diya, kyone ko hai? Aaj phoolon ka bulbul se diya, kyone ko hai?